pon a ye hon sentrene. Ya funu a e mwa tunu e bwe. Onyanko pon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e bwe. E chuma samna aya deno onyami wa siye siye sabri. A ubano ongu wate. Mese unu yano. Obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu ongu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yes richamo any from for me no be body cheno amutsi amutsi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye. And I am suiting in inside. Or they can't want any children, one side.